mag ak ndaw ko fi gis mi ngi jak te ya waral ñepp jak bay kat nga bay nga bayo daw werante ka tongante ka dox di xulo daw bañit kula yab daw jaye ka jayu daw lebal kenn ay mam daw wax lu jibul daw ko def bu sa jaajeuf man dana la nuyu tay ma ngi lay nuyu nak mam baata jamm nga am do am ludul jamm ya fa jamm leb le fayu ya japp jamm ko yu ak tan tata ko mo sax nga bay ko nak bamu ñor dagul ca jana yu mam jaara ku di julit warna lay ñaanal ci waxtu ne lo bëgg yal nang ko am dakul luy loreyu sarax nak ci sabar kef seji ak fiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu mam jaara sarax nu nak ci sabar kef seji ak fiawit muccëk wir ak guddu fan lol ak way ak tubeyu ma way ki fab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi ma way ki fab ab deram lal geej ba julle mu mat tabax dawul xaplawul qibla serigne sangi kudul serigne bamba bu julle sax ci deg dana dik bu dek sayan dana say ab dir serigne bangi li tax ñu na serigne bu mag bi du atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkam bi mo mag juma mag am ngërem gëna mag magam ñu na ko magum mag señ bu mag baangi dëkkam bi mo mag juma mag am ngërem gëna mag magam ñu na ko magum mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangul na nit ñi ñëpp nak ci nangom gi njit lu man laangi lo sopp lola dalay far soppi soppuna nak yalla genen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique ñepp jaamu xërem mo rabul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yi ne afrique bu kenn sa xet bamba ni dedet kudul mom noppi mbeur maangi da def na yonen ba def da mu jewote te gën aw nit serigne bamba yidle tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won señ bi kenn do xam jambari ak ñi fi doon yafu standard jaangi karok bañuy signé tay signé Allahu dubur bambani Allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammadit arafé di 4 wallahu yahsimuku ilaj ko ka tay maangi sayam la yanu tay shaytani bëgg far ngirëm mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ca xani gorsani billahi wallahi sunnas mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal ca xani gorsani mu samp ndendem ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé samp bi yalla bor baangi ku ñam li señ bi la ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tuba baangi mom rek ka songok tuba bi nak lu mat ati at taate wuñ ko tewawul wallu njol maangi te yokewul te yaqul darba salitul te yokatul yuhul kamil bu mat baangi mbollem kuleuto tuba bi wetti ngaw ñak nak mom nak mu ro fuk tuba bi fut ko wajaangi ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko moy element ni gaay yi laangi ku dem ba jewal te jelo len jali wuñu bokam du sen mapando ne len ko mam yaangi ku dem ba jewal te jelo len jali wuñu bokam du sen mapando ne len ko mam yaangi ko dem ba dawme damu dewo rafo ta dawo yow sut nga ñepp salat gene ron gu mag gaangi nasran bi nak lomu nas yaw bamba nocci nga ko nosru yi jox sa borom ne len bidiw baangi budul kon ak bamba afrique ñepp jaamu xërem yaw wer nga na fekk yi bañ wéru wer waangi bamba fi léral li len ton wannu lepp ñariñ moy jant njollor bu dag jox yépp fu baangi bami li wa tok tuba bi nonam yi yépp di ré di seen tujël lem ba seen yaakar ju tas jaangi bam ñi bisé ñu ne kon wa rew bi yeena ci dess ko am pexam lor na wax neexal bu doon baangi nonam yi daal di jogaat ñom ñepp nak lekkelo andak

di sunul ak yeen ci sunu yobul suba di nu baxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi ci katanul yalla subhanahu wa ta'ala ak mbaxam ñu julli ci yent bi sallallahu alayhi wasallam tay sante yalla bax ngend ci andak seen bokkum da seen bokkum talibe seen wul la ci l'islam babakar lu no ngi ñaan yalla borom bi tabaraku ta'ala mu doli ñu jamm ni ñu yew ak jamm ni yalla jamm dekk ak ñun te yalla yalla di ñu xir ci ñu jaamu yalla jamm jojule am bëk te dajal ak yeen tay fasiyene fatrente ak yeen ci tombe bo xamne l'islam amal nako solo modi li ñu tuddé kaddu arab diko wax baat ci li yew doom adama bokuy xam ngeen ne kaddu dafa am solo lol ba ag ci lol ndax yundi bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé te yalla yewal ko ci nun limu ñëk tek ci ay xom moori kaddu da moy alquranu karim mi nga xamne moy tebbu way bepp xam xam di miracle bi gëna mag ci aduna bi ñeel yunt bi sallallahu alayhi wa sallam iqra mo ci jitu ñu dégg ci ne kon kaddu amna solo waye dégg wa ci tamit ne baat bobu limi am am solo limu ëmbu moko gëna yittel te mo lu jang xam diine l'islam ji nga xamne mom la sallallahu alayhi wa sallam indi ak kaddu mo ci tabal nit te modi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah soko waxe ñu diglu la bok nga ci comité julit ñi waye kañ leen lay jappé ab julit moy waxtu wo jëmmalé wax jojulé te moy bu julu jëjë rek nga jox jëmmal li nga waxon bu koor joté nga juk bu azako joté nga juk bu le mako joté nga juk lool lepp nga jëmmal kaddu nga waxon te moy lan tabul ci dine islam kaddu nak am gogum am solo ci nit rawati na motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don wax ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don wax ne wax dal li fek mi ngi am jeriñ borom bota nopi agit wax la ci gën moy le gëna gatt tektale marakh ash abdul ahad bakke radiyallahu ta'ala hu jangalon nañu ko neena budé beuy ci tank bañ koy yew budé nak ci bop bañ koy yew budé gëlim nañu bënn nos ci bakkan ba def ci bum nga budé nal go ñu yew ko ci tank ba non la ko topé ci mbolem rabbi ak malay ben bu ci nek fañ koy yew mu tekké na nit nak amna fuñ koy yew moy tam ana fan lañ koy yew moy ci kaddom baat nit bu waxagul momam bopam waye su xasse yi wax nak momutul bopam motax wala du wax ne ku nek gor nga li fi waxo wax nak moy nga raw ñaari boom tek yëkkati sa kaddu ba yew nit ñam ba nga yëkkati sa kaddu ba yew sa bop yalla yalla musul ci bu mujju bi yëndibi sallallahu alayhi wasallam nak kaddu l'islam la yé won xéram bi motax kaddu gogu mata fonk lol buñu démé nak ba tay ji aduna indi ñaka fonk kaddu ba waral ñi wara wax ngir mu jak ñu noppi ñi wërta wax dañu daal di jog te suñu waxé lu bari yaqku kon da melni ñi jël kaddu té ñu méko lol liko sabab moy noppi ñi wara wax te waxuñu motax ko xamanteni yalla denk na kaddu go xamne bo waxe ñu jëriñu ca bo waxe ñu dégg ca da fay jaadu nga wax waye limi am am sol nak matna ragal

musal na legi tubna lolu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëm ji tolo fofu dañuy upp buntu tubam lum tubati legi de setuko nangu ndax fofu ci waxtu waw la nan jak malaika malakul maut bi nga xamne mo koy fatse mune bu laaj mukk waxtanu de bu laaj mukk tisu de ndax sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ci sun borom lepp ak lim koy fonk nga xamne lim bind lepp moko ci gënal dafa daan ñaan sun borom diko waya falal waxtanu de ak tisu de jele nañ ci al hasan mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne don na waxtane de ak tisam ba mune ñetti téméri jass yiñ la door deexu gëna metti mune de gi gëna wayef mu melne luñu wax haska ci arab suent la ko tubab di wax mo di gis nga xar mom nga xamne dafa duuf ba duuf duuf am len ci gannaaw gi mu tedd tangaay bi japp ko ba gares gi seep ba tak ci len bi ba wow ba ñuul lolu moy hasaka moy suent boko jappone diko xecc ci xar mi len bi champore len yi dag top ci neena buñuy rocci ru gi non la deme fepp fu nek ci yaram la nga xamne mo ci gëna yek matit non lay topé roh gi sayyidina umar radhiyallahu anhu bimu laaje kaab naka la demel daf ne ko ciaru garab bo xamne dafa fess del ci depp lunk nek ci biir nit ci bepp ciir ak bepp barab ci biir yaram bi dekk siiw na ca bonkal mu am doole ñeeglu ko niko bif ben yon nonu la mel gis ne kon ti ci de ñett yi la ben bu ñeek bi moy rocci ru bobu ñu wax ñaarel bi moy jannlok malakul mauti malakul mauti lu doy war la waxtu wo xamene jambi ne ko jak xamatu fu mu nek xolam sax day bëgg sey xam ngeen ne xel li jinne sax boko gisé tam fas liyéré say sayé doko mëna dékku ben sa xel dana rër wala nga dof rawatina malaka rawatina nak malaka mi nga xamne yalla daf ko xaro pour ay nonam rek mudi len nakral di len tisal dégg ngeen bataay ñu ne sallallahu taala wa sallama sayyidina jibril limu ñew ci mom lepp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon lu gëna bari ku ñu wax dahiyatu al kalbi melom la daan indi waye ñaar yoon wala ñett la ko mësa gis ci melaw ko yalla bind deug deug te sallallahu alayhi wasallam bimu gisee sayyidina jibril ci melaw ko yalla bind deug dafa xam ba mu ximbali ko sayyidina jibril nako ay ngal la kon bo jison mikail na ngay def sayyidina ibrahim alayhi salam masna laaj malakul mautu nako dama bëgg nga won ma melaw wi ngay dikke bo de rocci ruhu ku texe di mu ne ko lolu atenoko buma la ko wone nga de mu ne ko man bëgg na won ma rek man nako bimu ko feño bimu xame xama xama xama xam ay sa bimu ximbali ko dafa ne giñ naane sun borom bu amul won ben mbugal bu muy mbugal ku ko may ludul xol la yow mi rek doyna seuk kon ci mbugal gogul kon ñetti tiss yoy moy tiss de julit bu ne war na koy fataliku waye waxtu wo xamene ro nga ngi roccu li nit ki ñeuk gis lan lay ñeuk jallal moy ay jëfam jëf yu baax yi ak yu bon yi jëf yu baax yi dana melo melo xamne daan ko waxtane jëf yu benuy dana melo melo xamne gaaw dem dugg safara sax gëna mo koy gënal jakarlo ñom ndax ñaaw rek ak tiss ak xataw ak naqari ak reglu lol lepp lu ne téré bu nekkon ci xolam moyam yoy yeb bind nañ ko ci waye attache terrestre yi ko dot ci aduna bi ba taxna nekul esprit kesse motax mënu ko wona gis bis bobu nak waxtu mu tolo fofu te sun borom nek fa kashafna anka ghitaak fubasiruka al yawma hadidun sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ lañuy de kañ lañuy yew xana buñu de ndax ruh bi mu duggé ci yaram te yaram di ko dekk fi ci suuf ñu tabaxé ko ci ban ruh mom bokku ci alamul malakut di ci leeru yalla nga xamne umpelewul dara day xam lepp day nek fepp kat dem mene su ko waxtane ni bi nga xamene roh dug na ci dal di nek ci kasso go xamne amul bunt amul volontaire amul fumuy gisse dara boba la fatte yamu xamone ci fumu dekkone dem yep ba dal di nek ni nga xamne non la dom adama di mel nga xamne xamul dara ci euleuk luko wessu duko xam luko sori duko xam lo xamne mir doxna digeunte mom duko gis waye waxtu wo xamene mu ngi de ba tollu fofu attache yoy nga xamne dañ na day jallok aduna bepp day melni mom petit kesse dong la bu ko defee jeufam yoy yep mu jallok ñom ci ñaaw yi mbugal na ci mom nam koy gisse dana doy war

0: yegulu bis bi ci radio xefini online duma mondo
1: yalla dogal ci xamni bi jigen ju bon ko gëna yaakar su ñëwé moy gëna bon yalla dogal ci xamni bi ku ko mu jëjël moy gëna metti gëna def taw la jël yalla dogal ci xamni bi woné bu ñëw ya ñëpp koy bokk mu melni at ndaw yalla dogal ci xamni bi ay katara jigen ñi ak jinn yi dootu ñu dara xol ben jinn bo taal talis ko leggu jeex dootu ñu dara ku wote yoonu njub ku wote yoonu njub ñu daldi foyu ku wote yoonu beew ñu daldi foyu goor ak jigen ñepp di wajje wuyisi naki ndaw ñeppay bangir di dawti waye wolof digel ko ak duggal ko xamew ko degel ko ak mbugal ko suñ dajje kelen di digel sikkel ko suñ dajje kelen di mbugal sukkel ko alim ju wax degg nu fap gengal ko jaayel ju wax ay fenn fap degel ko suma namme amati man ci gone yi yalla na almaaye fital ci kanu yi surna ci keul bu don ñam ma ngi waccu ka gal
0: yegulu bis bi ci rebo xefini online tu mo

doxaleen wii nag moo wutaloon sëriñ bi ak tubaab bi, ndax ñoom bi ñu dooree di doxal seen système ak seeni nasaara dañoo foogoon lool rek mën a doxal sunu àdduna. Sëriñ bi daal di jug wax ak ñoom mu mel na noonu lay waxal tey jii. Wa minhumu man garrahu nasaara bi yoosihim xatta alfuaadu xaara wa zannahum kullu safihin umri saadaati ahli zil jalaali alwurri wa yansibu sunca allasi ajrahu fiihim ilaahu alxalqi isdahaw lahum wa yactaqidu anna alxawla wa quwata alficla lahum wa tuula wa carrahum bikaydihi xataa taxaw fi kulli buldaanin jamiican wa baxaw. Bi mu leerale li taxawaayam ba noppi daa dànkaafu ngir yeete wax ne walaa tazunnu annahum qad faasu bi kulli xaarixin wa xeyran xaasu walaa tazunnu annahum muluuku bal innahum kulluhum shucluuku. Bu nu seetloo ni sëriñ bi doon yare doomu aadama ak di ko tàggat, li mu jëkk a tëral mooy al iraadatu bi nga xam ne ci la baatu murid juge. Murid nag ci njàngale moo di ku suubu yoonu dëgg ngir jege boroomam, mu war a am ay melokaan ak relation melokaan yi nag ci tënk moo di adabu soxba. Loolu nag li muy tekki mooy ab taalibe faw mu sàmm digganteem ak boppam ak digganteem ak kilifaam, rawaati nag ki ko yoom ak ci yoonu yàlla, digganteem ak moroomam ak mboolem lu yàlla binde. Diggante yi nag ay ciiraay la yu dox digganteem ak boroomam. Su bëggee yegg ci yàlla faw mu muri ko, ni mu koy muree nag moo di diggante bu ne mu xam ne aw digle woo xam ne faw mu romb ko balaa yegg ci boroomam, te mu ne ko jéegal lu dul mu sàmmonte ak tëjgeeni suuba. Sëriñ bi nee na loolu ni mu koy tënke mooy kenn ku ne nga xool ci moom yàlla, sàkku ci moom ngërëmul yàlla ci sa xel ak sa xalaat ak sa xol ak sa yéene ak ci sa xam-xam ak sa cër. Su ko defee da nga jubu ak sa bopp ak sa boroom ak sa moroom, ndax dootoo mën a xalaat lu bon, dootoo ko yéene, dootoo mën a jëw, doo añaan, doo wor, doo nay, doo lore, doo jël loo mëmul, doo rëy rëylu, doo njistal, doo wax lu dëgg, doo jëfandikoo lu xaram, dootoo ko wax, tënku ci ndigal bàyyi tere. Su ko defee nga nekk dëgg dëgg taalibe. Wa taxiiru alqalba min arzaa'ili jamiha faxsu dawi fadail ila axiri. Doomu adam yàlla da ko mooñaale ak ñaar yu bokkul, mooy ruu ak yaram, ñuy ñaar yu dëkki bëri kenn ku ne bëgg na somorom bëri. Boobu nag moo waral léeg-léeg doomu adama nekk nit ma sëkkawe lool ba jeg yàlla. Moo tax sunu ko yare tàggat ko fu mu tol ruuxam da ko yomba ci lu baax. Mu jikkuwoo jikkuy taalibe di ko doxe di ko waxe digganteem ak boppam ak kilifaam ak boroomam ak moroomam. Léegi-léegi itam mu suufe lool ba gën a suufe bàyyi ma, ndax doomu aadama su nekketul nit bàyyi maa koy gën a kawe. Su ko defee mu sori yàlla jege cheytaane mu di ko digal ak woma ci bànne ci jaamu bànneex àdduna. Laqad xalaqna alinsaana fi axsani taqwiimin thumma radadnaahu asfala saafilin. Yii nag ma war a sëriñ bi tëral yaram ci jihadu nafsi, muy xeex ak bakkan, taxliya ko tasgiya ko, te moom mu bañ a melowoo jikko ak melokoon yu ñaaw. loolu ma war a sëriñ ji tudd bakkan ak àdduna ak cheytaane ak lépp luy bëgloo bakkan noonu doomu aadama, ndax saasu bakkan bégee cheytaane bi. Arbaatu aadaai jaahid in turid xaqiqata aljihaadi fiiha wajtahid wa hiya al umri aljihaadu al akbaru kama bihi canhum ataana alxabaru annafsu wa dunya wa cheytaanu lacin thumma alhawa kullun caduwun mustabid. Lu wa tax borom xam-xam yi wax ne képp ko amulug taalibe jaamu cheytaan la. Sëriñ bi nee na bu ma xamee loolu da daal di jël al iraadatu def ko muy yoonu aw yoon ci tërbiya, ngir ñaar bu jëkki mooy al iraadatu moo gën a matali gën a gaaw, ndax daa ambaali yéene ak dogu ak taxliya ak taskiya ak riyaada, te mooy tàggatu. Ñaaral mooy ci baatu iraadatu la baatu murid siqu ko, te sëriñ bi ay murid la bëggoon a defar, ndax murid ci njàngaleem sëriñ bi lépp lu muy yëngu ci àdduna ak fànn bu mu mën a doon mën na cee jege boroomam, mën na cee juba boroomam ci kaw ñu tàggat ko ci système iraadatu. Murid dëgg nag man manam ak xam-xamam ak am-amam lépp yàlla koom dénk ko moor ko delluwaat yàlla ci bindeef yi. Tama murid bi dara du ko noot lu dul yàlla, kenn du ko moom, du jaamu kenn wala lenn lu mel ne bakkan wala alal wala daraja wala àdduna. Kuréel boroomam moom la sëriñ bi di wax naan al muridu laa yam liko cheyan wala yam liko cheyan. Kon murid na xam ne kenn mënu la am liberté dëggantaan te jaaroo ci attrobiatu ruux ya,
ndax liberté dëgg dëgg du liberté ginnaaw mi ngi jaamu bakkanam ak bànneexu bofam. Seytaan tëj ko kase di ko jaamule bofam. Rabbi inni abdun kathirul maasi wal maasi haa'i wa baa'i wa sini.

amna ku massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo dafar juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naam ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbutiku lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangu luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep

taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim furumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'at da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci

bim ta delu sante yalla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jema jef ay ndigalam te sante cheikh bamba borom juma jim warna ku dik julit bu wer moy wajim bismillah ma ngi len di jale jeuri ñu cheikh bamba borom kamali mo fi deson ci doomi cheikhu bamba bur yalla yobbu ko mu fekki bamba mo fi newon khalifatul ilahi mo donu khadimu rasulillah mo yesalat tarikhatul muridi bañepp xam murid yi xam maridi mo dalalon xeli bañepp jaxle waye de tay xol yepp bek ci lolu cey mbake bal ya matal geybi khutb zaman bi ya firayon nen bi le geybi matna xol yepp bek na sa dem gi taxna.

tukki kuye bujeki moy sam su fatni mo fi roy yonen bi jant bu sowe ken du gis ci dun bi mo leralon bi dewi leral wer wi mo lerala jamono xal yon wi kero ba yonen ba di wat demam ga lay tekelek sa dem gimbake wacc nga al yawma akmaltu lakum la yalla wax ni dinakum gaayo di bek xamun li tax ndekete day tagge kero yonen ci bi amna ci ñoon jeguñ li xew ci laaye bi xibar ba tas ñu na yonen ba fatuna ken manu ko deg kero madina faru khayr jasi tanaku wax ni tay yonen bi fatuna madal di lay ray sayyiduna abubakar siddiq moko dalal kero teewul ñu xoo abubakar joyna babat yamuru rangoñi sahaba yep ma seyturu sahaba yep ma setina funu jëm muhammadu rasulullah mom lañu xam yalla mi jël muhammadu rasul mo yobu cheikh salim makul yalla mi jël muhammadu rasul mo yobu cheikh salim makul kérok ba muy

mam. Amu jag digle akuk tere wam. Moro isering tuba buer ciau dohin. Roy ko ciai jiko buer aku melin. Modo dua aduna buer te banko. Ruslo na aduna banam banor ko. Ruslo na aduna banam bawar ko. Gatchel na len gatche gurei kham nan ko. Masula top bakanam baba neex wala mu def ludul njariñ balwi jeex fuma sa tok seytane daw ba sori kom fuma sa jëm seytane dem fenen ba kom saxal di jaamu yalla ak legey fuma sa nek lolou moy mbirami di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salimu mbakem masula bay muko di yar ay kolum lum massa bay jox nako cheikh bamba bu wer jox gu rafet gu andul ak waxati far wa liyal al masay wal amal asali allazi yukammilu al amal nonu la motale le gey bi touba te li ma wax ñepp ko gis ci touba defar na dekk bi defar na xol yi xal na yoon wi mbacke mo jef jefin mo soppi wat sorali ye salat kom mar bu juma ji tek ci atalat kom touba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessu li sancion na daray xel kom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara yek juroom jigena fukki junni mbacke moy khadim ñi wat alquran ba bind kamil ñopp tay ñi watagul ba mokal ñi jang it ba mat sekk tay iliman ñopp fop mbacke mo doy keman mo sanju xaban sanju got sanju njurul mo sanju ndokan ak lagan ba jappandal mo sanju nga

temeri milliard bata galu yaatum mu jël ko jébalé ligéy bi tambulim ndekete yow sëriñ bi do ko yeggalé sëriñ bi nax nañu bëggé na aduna wallahi li demetina ci aduna ci yalla janna bayu sona walo way aduna ñi bu len ko wolu waxtanu muju yi mu def ci korité ba ñepp bekk ndekete nar na joté ndekete Cheikh Salim mom day taggo la wax kenn xamul de togo tawajjibam.

digante bobu yefi metti wonam metti gutar ngir xamne mbake demna gudi gaaw ñepp dano fanan sim tuba ngi fess del na karima sem ku daw ba jup barab badal di daanu su ko jesuuf sa bopp.

kuba ka dem nani begen aduna wala ilide metina ki aduna way funu jam ay funu jam khawma ko man tay funu jam ku ko fi kam nañu ko wal suftim na bayu soxna walom bake way aduna tuki ku yebu jekin moy sam su fali sri salim bake mo fi roy yonen bi

nek ci bir serign bi ñew fekk ko fa ba mu ñewé tokki watam ñu bus ko serign sa jenn ko xawa bus ko lam jublu won ci bus ga moy ngiru teral cheikh bamba ñew am fu mo tok fu japp ndal serign bi ko

Duzama kumba maiza kamna gom gom Sheikhul Qadim bindo nabis abletar joko serim bakke jagate gaimbar Sheikhul Qadim bindo nabis abletar joko serim bakke jagate gaimbar dalni ko fo kamanteni Sheikh Salih watuna alquran joko ko salio kero ak ba Sheikh Salih wato alquran serin bi wogo joko le terbe won dalni ko Sheikh bamba sa bay mo la ko jox moni ma won so mo kale na la ko jox dalni ko Sheikh bamba sa bay mo la ko jox mani ma won so ma kale na la ko jox serign bi yer letter ba xam la bamba wax ba nopi Sheikh ko yey ko wan ko tarax ku nek ñew na ba nga xam la mu jawax serign bi lank ken xamul la mu jawax bu don te kuy tesare batin kon mu ziw wala mu bëgg aduna kon de yeb

ma san ju ha ban san ju go san ju njurul ma san ju no ka ak la gan ba japp ndal ma san ju ha ban san ju go san ju njurul ma san ju no ka ak la gan ba japp ndal.

mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yëggale mu jël ko jëmbale la géej bi tàmbale ndekete yow sëriñ bi doo ko yëggale sëriñ bi nax nañoo ba génn àdduna wallaay li demetina ci àdduna sëriñ bi nax nañoo ba génn.

digante bobu yefi metti wona metti gutar ngir xamni mbacke demna gudi gaawu ñepp dano fanansi tuba ni fess dal na qarima ze ku daw ba jup barab ba dal di daano suku jazu sa

nit ñepp ma sédal di jang alquran xol yepp fess rango ñi ñepp wala ngaan ñi jangay qasida ñi yello ko ñi di beral serigne bi lol beggon nako serigne bi mo tax nit ñi ñepp ma sédal kenn yangul kéro ak luddul ci biiru xol serigne bi mo tax nit ñi ñepp ma sédal kenn yangul kéro ak luddul ci biiru xol billahi serigne salih mbacke xamna ni demam gi attanum ko ñun ci fi ñu ne ci yalla jël na mbacke balay sa borom gotak mur

Serigne Touba neena na ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.

0: te bañ a am bëgg itam ak bëggam mu seel ko ci bëggu sunu borom tabaraka taala. Kooku mooy mooy loolu mooy meroon bi. Loolu nag gis nga melo yooyu fi mu ne tey bu dee bëgg sab sëriñ rek bëgg Serigne Touba ñun ñëpp bëgg nañ sëriñ bi, loolu la ñuy woote bopp. Waaye bëgg gu dëggu léeg-léeg léeg-léeg lu jafe-jafe léeg-léeg da nga yaakaar sëriñ bi nga bëgg fekk sa bopp nga bëgg fi ne, ndax sëriñ bi daa am loo la ci nekkal, daa am loo yaakaar, loo xam ne tey loola fi ne boo xëyoon suba maanaam gis ne loola demeetut noonu rek fi ne maa la nga la dëpp. Loolu nag bokkut ak dëgg-dëgg bëgg, dëgg-dëgg bëgg moom mooy la sëriñ bi doon wax xubbu daati inni uhibuka xubba daati. Loolu mooy gëdd bëgg goo xam ne dara sëbëbu ko, nga xam ne da nga ko bëgg rek ngir ne da nga koo bëgg rek, ak donte maanaam amul lenn loo ciy dàkk ci xeeti njëriñ wala benn intérêt. Borom Darul Mu'timi sëñ Moussaka bi muy melal diggam ak sëriñ bi da wax ne boobee ba tey maam Thierno Ibra Fati mosul a tàggoog bàmba fi la aadaati, te lu mu am jox ko, te lu mu xam wax ko, te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko, te du ko laaj, te lu mu ko laaj mu jox ko, te lu mu soxla Thierno Fati faj ko. Xam nga loolu sëñ bi mooy ak bëgg mooy te du ko, te lu mu am jox ko, te lu mu xam wax ko, te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko, te du ko laaj, te lu mu ko laaj mu jox ko. Loolu mooy ak bëgg, moo tax bëgg lu jafe la. Kon bëgg googu moo jiitu ci murid moom Sadiq meloy murid Sadiq. Bu ko dee nag ñett yooyu bu jàllee nag mu tegte nag bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati. Xidma waxoon naa léegi ne moom mooy li ëpp solo moom ci li murid yi def moom. Xidma nag lu yaatu la, xidma jaamu yàlla yi ak neefale yi da ci tabbi, dégg nga. Man si na koo defal sëriñ bi, sëriñ bu mag bi, li ñuy xidma lépp sax sëriñ bi lañ koy defal moom. waaye nag mën nañ koo jëmale wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina, mën nañ ko defal ab jullit koo xam ne sax bukkuñu tarixa, nga jox ko kaasum ndox mu naan, wala nga maanaam dégg nga defal ko dara rek loo ko mën a defal rek. Gis nga sëñ Soin bu mbakke ak mag ñi dañ daa def seen kaw tabax yi, ñu wut fa bërëb boo xam dañ fay sotti pepp bis bu set ngir picc yi fay jaar difa mën di barkelu di xewlu. xam nga picc yi ñoom ci dund gi lañ bokk te war nañu xewlu, te amuñu fenn fu ñu leen waajalal, ñu leen waajalal nag foo xam loolu ci xidma lay tabbi. wala nga fekk bërëb bi nga xam ne fi la mboolam war a daje, wala jàkka ji nga di ko bale, wala nga taal fi lamp, wala nga dindi luy lore ci kaw suuf si, wala nga jot lii sax ab kaasu ndox. yooyu fi ne da nga koy xeeb, waaye suñ mag bi dara wax ne yow ma xeeb boo demee lay tax nga la lay tax fi ne tey mën ngaa dem ñu càmbar sa jëf yëpp ne la yow dara bokk ci jenn jëf rek ci siwaan yi fi ne bu wutu moo lay tax nga mucc. am na ñoo xam ne jóge gañ jóge Dakaru masalan, te yàlla rek tax ñu ñëw ngir siyaar seen mbokkum julit fii. loola moom fi ne yonte bi ci sahihu Imam Muslim am na hadis boo xam ne yonte bi da wax ne suñu borom daa mas a yebal ab malayka mu taxaw ci buntu benn dëkk xaan fa benn waay, ba mu ñëwee mu laaj ko lu la tax a jug, waa ji ne ko man de dama am sama mbokk mu may siyaar fii ci dëkk bi. mu ne ko da ngaa am loo seq ak moom ab commerce bu ngeen di seq wala yitte yooyu lijjanti ci moom, wala boog askan wu leen boole. mu ne ko déer yooyu yëpp dara taw man dama ko siyaar te yàlla rek a tax. malayka bi feeñu ko ne ko suñu borom ma yebal ci yow nee na bëgg na la ngir li nga jóg ngir moom. bëgg cofeelu suñu borom xam nga lu jafe la, te mi ngi ci jóg ngir yàlla. yooyu nag mooy xidma yu sew siwaan yooyu. bu ko dee nag aw bi xubbin, xubb nag moom yombut, mooy cofeel bëgg moom bëgg nag ay maratib la day wute, dañ ciy wute waaw. waaye sëñ Mat Lamine Gueye mu baax ma dara wax ne sëñ Touba sëñ mag bi bu fekkoon am na njëg ci liñ ko mën a waxee ne njëg gi mooy bëgg ko. sëñ Touba sekkereb jariñu ci moom mooy bëgg ko waaw. bu ko dee aw hadiyaat, hadiyaat nag mooy barkeelu yi ñu def di ko dugal ci màggal gi ak di ko dugal feneen. bu ko defee nag li may jeexale mooy dénk sama bopp, dénk leen nag nu gën a tënku ci ndigal, gën a bàyyi tere, bañ a woyofal ndigal. ndigal moom fi ne buñ ko woyofalee rek jafe-jafe am. bu ngeen seetloo man ngeen ko seetantal seen bopp. yu baree bari yoo xam da ngay gis jafe-jafe am ci, boo seetloo ñàkk a def ndigal ci anam gañ la ko waxee fi ne moo ci tabbi. waaw loolu moom muy ci màggal gu ren gi ak màggal geneen gi ak yeneen lu mën a xew. bu ngeen ko seetloo dinañ ko seetlu. moo tax kon gën a tënku ci ndigal ngir mu ne nañ la ko waxee nga defe ko noonu. manam bu njumte amé yow do djum señ ba djum té njumtel señ bi mo gën yow sa ñak djum yow lool la gaay wax bok lool la chef yank yi wax manam ndigal li bu féké tënkoon ci nocé da du am nocé da du am liñu wax fawda moy am moy désordre motax ndigal faaw ñu gën ci tënko señ bu mag bi dara wax né murid lum sori sori té nek ci ndigal néna koka sori wul moy ki jégé nit ki lum jégé jégé itam té nekul ci ndigal koko moy ko sori señ mu fari ndjay mu baxma masna yobante señ mu bañ ndjay né ko dama bëgg mom doon ko xamni ku sey ci señ bi la señ mu fari ndjay ku sey ci señ bi doon fene bi señ bi démé ci geej gi danaka da dugg allé bi rek fene nga xamni mënut nek ci nit di nek ci kaw garab yeek yu démé lool moko yobon ci bukunta di señ basiru netli ci digam bukunta jassan señ mu fari mom nak bis da señ mu bañji moko netli señ mu rasid dom ji netli ko mu wax ne bis da ma sa wax señ mu bañ ne ko bo demé ci señ ba dal nang la yobante dal man dal dama ko bëgg ba mom du juk sama xel sax ak sama xol waye nak dama bëggon dal ñew nek ak mom rek nga xam dootuma tekkali ko mom bayyi lepp dal ñew nek ak mom né señ mu bañ ne ba mu ñewé bokk señ bi ne ko al muridu la yadurruhu al bu'd bal yadurruhu al iltifat ne ko ab murid likoy lor du sori li fi xelam dal ginaaw xelam yep mi ngi ci man waxtu ne xamane ne ko lolé mu ne baxna la koy lor dal moy iltifat moy gesu lenen ak xol lenen ak diglu lenen motam murid du gesu lenen du xol lenen du diglu lenen murid nak mom ken forcé wu ci ken man yow ya tan beuga ñew and ak serigne bi jeblu serigne bi wowula de nga bo xasse ba ñew nak dafa am nak aw yoon wi nak moy def ndigal bay téré ci lo xani ak tan du ci am ndax ñaka def ndigal fo gis rek fi ne uhud kharib uhud la tax julit ni de nga manam ñu sonal len moy ñaka def ndigal rasulullah sallallahu alaihi wasallam da len wax ni dojwe bu len ko wacc ak lu meuna xew rek bu len ko wacc ñu dem ba gis yeferi delu ginaaw ñu japp ne mbir mi ki nan dali wacc am ñu ne len yonte bi neenon bu wacc ñu dal ni way dal dem jëkante ji xewal yeek yoy yefa gaaye bay gaay jaar ci ginaaw Khalid ibn Walid boba jeblugut mo jaar ci ginaaw te nga ak seeni fet xam nga fet mom señ boko timé mbolo mi xam nga xane danaka lañ fa fagaagal ken xam num tollu te lolu ñaka def ndigal yonte bi moko sabab ndigal noni la démé ndigal nak la ci jitu moy ndigal yalla yi fonku farata yi def di julli waxtu juroom bu koor ñewé nga wor bu asé ko joté nga génné ko aj makka bu joté nonu bu ko defé nak di yéné aw yow té diko wax té diko jëf lolou la sëñ bi da diglé sa xol néna sëñ masna wax né mom mo wutal len ki tul go xamni mom dara fété wu kaw ci kaw suuf nga xamni dara mënu ko bëtt moy bul yéné lu bon bul wax lu bon bul jëf lu bon aduna lima yag wax rek xeyna ma ngi guddal sax waye lima yag wax aduna mom fene bo ci bëgg nopp la nga xamne lepp fene manam yalla mi ngi koy lijeenti man lenn lu lo xamni day dox ni rek lu kenn lu yalla lijeenti wut amul ñew gi ngeen ñew fi sax lu yalla tuddol la lu yalla dogal la lu yalla namu la itam lu yalla bëgg la te amna jeexit yu mi defal ci seen dund itam ci reey sax insha allah taala dina ko misal ci loolu señ bi netli ci silkul jawahir sayyidna musa bi ko sun borom di wan mandom gi ne ko demal ci wettu dex ga nga laqatu xol bam fa deme nak laqatu xol gis ben way bo xam da ñew simi ay yeeram dugg ci biir dex gi di sangu neena bim fa nekke ba gen bam yag am ben xale bu fi jaar xol ay yeeram gis ci ab xaliss duma yakara temer dana wala jooni mu jël ko dem ak mom nestour am ben way bo xani mom beedi da muru bi paramtu ñu wax gumba mu ñew ba aksi fofu de nga tassante ak waji genn dum genné xol ay yéram xol xaliss bi gisuko mu dab gumba gene ko ya ko jël gumba gene ko man jëlumako mu nek diko sonal diko xoj bu gumba gi séddu guy sayyidna musa nak amutul jamm sun borom diko leral xamul ko ne ko xalé bi nga gis fimne waji da liggey lo won bayam waron ko ja fayu témir té fayu ko te bayam faatu na te xale be ko wara don xale bi da yakamti rek way fi ne bu defon tay dana jot haqam ci anam gu dagan ne ko gumba ge ngisit bim data gumba mo rayon baye waji itam aduna lepp non la ko sun borom di jente manam lepp lu way def dang ko gis mom ci sek dundu mu bax man li ngay jëf ci lu bax donte lu tuti lum toll rek fi dañ koy fama ya'mal mithqala dharratin khayran yara loolu sun borom wax lu wër la fi na li gonay def sax fekk ku am wifi kër gu am wifi nga tek ci fex bu bëtt wifi ba dugg ci bo démé yamul xiyam nang ci am jëf jëw bu reuy loolu nonu boko déwé ndax yaangi jëfëndiko alali jambur fi ne jumla mayut man li ma bëgg wax moy dara lu tuti amut rek lu neen amut batana li bax moy le seigne touba wax rek aduna ken deful ken dara ken defulul ken dara lu way def bokum wala li bax moy yow fexal ba nek ci ak njub te di xeyntu beug ko serigne bi te bañ ko genn bu ko de nit ñi na nga bayile nak seen borom man ngay leebire nak di wax lu bax di digle lu bax di tere lu bon waye itam bul fayonte bul dugg ci ay iñaanante yi xajamal xol bul mere kenn boko mané murid deug bul mer té bul japp mer la seigne touba dul seigne bédja mer japp mer ka koy def du gungan jëm murid mi ngok murid yu magi fofé dañ nékkon seigne mahmoud mbégré mi nga xane fi la deuk seigne bi la ko mësa yabal té bam ko yabal bo mi ngek jasi mu dem ba ci yoon am gaay yu ko dogalé di nangu lu lim yoron jëfëndiko ci mom ba seen xol sedd ñu bayiko bim del seen ñukoy laaj waaw lu te nga genn jassi ci yaangi jassi kay gaay dogalal mooy len dama merut mo meron genn ko mo meron genn ko yaaji dañu defaru motax yoy yep murid deug deug nak day jema genn yoy ci xelam mom ak xolam waaw bare melen guddal nan ñu xamne sun daayira bi daayira ansarul khadim la tudd ansarul khadim moy yow manam bu ñepp nekké murid da nga bëgg nak japp ci liggéeyu serigne bi ci mom am lo ci jappé nak serigne bi manam gënal tud nañ ko fi ne manam aw sass la wuréré manam war intansurullah yansurkum serigne touba mo waxane wa sayyiril jami'a li ansara mo ñaanal ay ansara ansara yoy nak day wara am luñu japp ci liggéeyu serigne bi lañ ci jappé moy défar seen bop ba ku leen gis xémem leen xémem seenu serigne loolu mo jitu ñaarël ba moy lo man ci leral mbirum serigne bi ak ngirum nga diko def lol nak li ci gëna yomb moy tay waxtaan yu am solo yi nga diko tassare lol aw yoon la ci yow bo mën ta waxtaan am solo sétal waxtaan wo xane amna solo te mouritane te waxtaan nak bu wër nak baña sét waxtaan ab salafi ba waaj wo xamni tay wax ci politique bañi wax ci complo ñoñu mo seññu upp nañu mom ndax fi ne li ngay tassare lu am lu fi ne lu mata bay xel man nga yone audio fi ne yamul xiyam am ci jafé jafé bu reey reey fi ne bo fa démé wala li ngay yone ni di bëss di yone lool mom lu mata sét la sa yow bëssé rek ndax dara da neenut li mo xon légui fama ya'mal misqala dharratin khayran yara fama ya'mal misqala dharratin sharran yara fa kullu ma ajrahu shakhsun min 'amal fa sayara jazaa'ahu yawmal wajh lool seññu mag waxon dara da neenut baat bi ngay wax ginaaw baat li ngay wax lepp ñing koy bind kiraman katibina niko sunu wax nga xane tay man li ngay wax lepp ñing koy bind diko anesere fi ne boy faatu sax li ngam fi nga ese ba nga juddo ba bis ne bis bi ngay faatu li fi jaar lepp dañ la ko won ci sa kanam nga gis ko jan lok mom motax dara da neul motax bu bëgge ligel señ bi kon fexal ba di tassare lu am solo di yone lu am solo lu la loy xaw sik sak sax bul ko yone lepp solo nak moy tassare téré masalan téré xam xam bo xamni day léral mbirum sëriñ bi lolou tassare ko dara bu ko solo joxe xasside sëriñ bi itam ndax ka koy jang lum ci am rek fi ne dañ la ko bindal yow tiyaba jaji wala téré xam xam itam rawati na lolou mo ci upp mo gëna reey ñariñ sax ndax xam xam téré xam xam ka ko jang bu ca jangale kenen ka ko jangat ci ku ca meuna jangat ku ca meuna xam rek fi ne tiyaba jep yow da nga ci am yow motax mu meuna yaatu wala joxe tereb alquran masalan tere alquran ko ko jox lu ca jang nonu wala fi ne tay joxe tere bo xamni tereb alquran bo xam nañ ko tek ci yenen lak nga jox ko ko xam dub julit masalan koku man na ko jox téré bu mel nonu alcorane jo xam da am yenen dañ ko tek ci yenen lak lolou boko joxe momit bu ci jange man na ca jaar dugg ci diina ji te bo yow mom mom lolou yow mo ad mo gën ad nak li ci biiram mom nak kenn rek boko jubante yow wé mom nga tud nelo yow bu la nexé ndax mom mom dara ëpp ko soro kon lolou anam gogo anam yoy gis na né mom mata gëna liggéey la sëriñ bi ma fexé ba li mu nekkon dal nga xane xéewal la go xam nu nong ci dundu nu tokhal ko yobbu ko ci yeneeni jëm yo xane xamuñu ko won ñoom ñu xam ko ñew di ko dundu neen koy dundé moy l'islam ju sel jo xani dara raxuko la fi yoonte bi indi won rek lolé la jangalé wat lañ ci génné won mu dugalat ko dañ ci dugalon te bokku ci mu génné ko nako yoonte bi doon jangalé rek dara ëpp ci dara yeesu ci lol nak momata yaatal momata tassaré momata xamlé melane guddal na ma ngi jéglu bu baax ma ngi jéglu bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: bi al khamis juna ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalla re cheikh ibrahim mi jëwriñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko baax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye bi jaata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp noonu al khamis ku ne rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy rajo mandu bi asayid armayet ci lañuy def waxtaan al khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayeen xel ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullah.

bari tayit li leer dal di xuy di nur lu bax dafa bari waye lim na bu ci deug lepp rek danaka ay naxata la ay njuy la ay ndeug saxu ba taxna tam yoyu kep ko xamanteni rek yaan ci bayyi xel diko saytu waye diko jeffe suñu borom ci katana ma gëruma dem man na def nga mucc ndax serigne bi mom mo ci fe andi lenn rek ndudut yeesal dine yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci namat ko ci wax deug defarat ko ba nga xamanteni rek nit ñi da nañ mëna xamé ni li dal modi siratal mustaqim waaw da nañ mëna ragné jëfi setané da nañ mëna ragné jëfi mbolom setané mi nga xamanteni dal ñi ngi taxaw ngir galankor l'islam tayit melni dañu xawa am doole waye mu melni rek nit ñu dañu banku seeni loxo rek jamarlo wuñ ak ñom yete wuñ so ñewuñ waye sax danaka donte dañu tegg woon ci yoon sax waye dafa melni rek yoon yu ñom da rap yoon laal dafa melni dafa wé ndax ñi ci dox bari wuñ ba taxna jamono ñi jamono jafé la jo xamanteni waye jamono ñu yamba jafé lu baax ndax ñi ñi def lu baax dañu yamba ba taxna kon cipp ko xam rek yaangi soobu ci yoon yi dox rek nak baña gessu ndax gessu day taxat yeexalu dox and ak ñu wër and ak ñu bëgg xol rek sëriñ bi ci sa kanam tek sëriñ bi ci sa kanam rek xam naa ni topp ci ginnaaw sëriñ bi sax yëngut waaye danañ faral di wax ni loolu boo ko defee da nga raw say morom te jamono ñu gis na ni lépp lu la waay rawe rek ba mu koy def yaa ngi toog jàkkaarloog moom kon war nañoo wàññi pom war nañoo wàññi caaxaañ war nañoo wàññi li nga xamante ni daal moo di barabu way texe di yi nga xamante ni rek boo ko toogee ba jóge fa duñ fa tudd yàlla duñ ko tudd yonente bi duñ fa jàng alxuraan duñ fa jàng xaside duñ fa def salaatu ala nabi duñ fa digle lu baax duñ fa tereb safaan waaye nekk ci jataay yoo xamante ni rek jataay yi po képp la jataay caaxaan képp la jataay yoo xamante ni daanaka lu ci ëpp rek yaa ngi rey sa temps yaa ngi rey loo xamante ni lu ganjaru la muy sa jamono jeexal ko ci loo xamante ni daal lu jëmut ci suñ borom la loolu nag ak rëcc rek lay jur ëllëg kon niñ ko baax woon rek dafa moo di ni bëgg nañu daal ay bis bu ne rek ñu tënkal lenn ci tomb yi nga xamante rek doon ko jàng xëy na ci biir ay bis bi ngir ngeen def ko ab tënk ñu def ko tënk sax laa waan ndax maa ngi ci biir laa déggee sànni gi sans bopp laa ci jiital ndax jëmmu ju xeebu ndax wax dëgg yàlla doon rek seenu ndonga waaye ñu fa séenee labyrinthe kon fa séenee soññante ci li nga xam ne daal moo ñu fi andi te ban fi muy jaamu yàlla.

Serigne Touba neena wañi len teud bi bis dana ñew kum neex teud kum naqari teud daldi bind ñetti dara ni yalla mi ko xam ci mom dara doko moy ci dara aduna mi ko xam ci mom dara doko jëfël dara ndax dara du fi dess al akhirah mi ko xam ci mom dara doko jëfël dara ba naw ko ndax dara du fa dess.

amna soxna sirni wax soxna ko djojok bokku ci wa kokki masna ñew ci serign bi niko dama la doon laaj ndax dama deggu ñu ni sawara bu romi musor ñoo fepp manam ay jigen ma la doon laaj ba xam bu romi lafa nga fam dit serign bi niko akay bu romi lafa nga fa kay waye borom lafa mo fa gis borom uskumbaagu fa yobbu

saa suma nettalee teg ca wér na lool mooy lu doomi sëriñ bi wala ko ko fi fekk wax wala mu bind ko. Saa suma bindee wér na kese mooy lu ma dégg ci mag mu jële ci ko fekke ci téere bii. Saa suma bindee siiw na mooy loo xam ni ka ko wax jëlewul ci ku fekke waaye day sàmm diineem. Saa suma bindee wër na mooy lu wër ci barab yu bari ne koy nettali mën nañoo wér mën nañoo mel nu ne. Saa suma bindee loolu mooy gàttal gi dagg naa ci waxi ku dul sëriñ bi dara wala mu am xeeti nettalin yu bari ma jël ba ca gën a gàtt. Wallahu taala aalam. Sëriñ Touba xaadalahu law maxtaar lahu nee na bu la bakkan woowee jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu boroom ci yiw. Bu la bànneex woowee jëmele ci réer na nga wuyu sa boroom ci njub. Bu la àdduna woowee jëmele ci wor na nga wuyu sa boroom ci topp. Bu la saytaane woowee ci moy na nga wuyu